chipayay nga do. Chipayay nga ngalam. Kame askin tu feliz. Kame askin tu feliz.

için muğa için bilçe mu mayta mu pe tuacı du piyede li bondu mu meu yedu mu meu artıba malimon ngatu yel mapu malimon ngatu ba meu au king kipe ngata mondu alko tu ngepe ngata mondu chat pale maita mu pe Pilpi ngay me ungat ba? Kimiele tamon pudo, kimiele ngalam. Kumefele tualunga inchi, poyento mo mule tuai. Pilpi lenga mule. Kompape nga kompape, naupape nga naupape. I wonder king of the moon, what being a mapu, king of lambe. When who called for when or meu, half kin to live in time. The white king of lamb lime, put that cave with it. A cooping of a chito. Pachi vente mapume Kishuku no mulo inayay Kamantu nemo ay Veime unga veime Veime unga veime Konay nga konay Filon kome unga Pilpiu keme unga Tuchi nga wanye yaulu Tuchi nga muntu yaulu Vente con la engañe y hueza quedo. Puño chengue tu lengan, una cume tu mujer. Veme un ave y me ubi, que hay en me. Hay escan a maleto ahí, tañi fukme fel en me. Chingave muechi, un ayuli. Cintanino che mapu, che malunga ni pu fatto, che malunga ni pu pugne. E me un ave me, chiero col pie cialin meu, che poi ento con meu. Viento un ave viento, alo con le aloca.